Ia sa moae, ua mai atifo se tau mwhainga mole nei aso, o la tātou pol kalamele nā, o na ua mai afo o la tātou taimi whaatūlanga ina. Ae te le lawa le tari tonunga, ua whaamali e ina fo ilo fina ngalo, ae tātou te toe wha fo I pēa le vi inga I le atua, a wā o na lana lawa fio e vi ia. Ae, sa moae au fo ina ngalo e toe wha fongfonga mai fo I le as faraile, Ilona taimi maa sani lawa le nei, mo se isi fo I wha opoponga o la tātou pol kalame, ai fia mamoli ato alo wha angai tele tele lawa mo o tau uma lawa le au wha fonga. Ia wha manui ato le atua I toi ngā loenga o le nei fo I vai asu. Ai mai se fo I re sa avalinga, o la tātou sa avalinga mo le vai asu fo, se ia tātou toi feilo I fo, ia e wha tau wha am wha soifua ia sa amoa, tau wha soifua.